afre yamuna atenkase na tosum biensa ne sa oba de tosum biensa na 1924 to 30 1924 to 30 na eno ne watwere ne sa oba sekan somewhere chapter 1924 to 30 na sin watwere